0: Why ora? Why ora?
1: Ke ngingi o te tangata, ke auruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoa mai he wahine mārire. He wei, he tanifake. Ki no kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. E pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
2: Toki kei te haurangi.
1: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana atapaki ara te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Puno ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko fre te mete hoki.
2: Kāma tērā ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Leon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, he oi, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Wehe mea koe ia tētahi wāhanga o te tinana koe ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy Duncan.
2: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
1: Ū ki te kaingeru.
2: Ū. Ū.
1: Ū. Wehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
3: Ka hiu anu anā manawa i rā panupana mai o te kā wanei ngā tere pangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi hā manamana.
4: Ka hiu manamana manawa i te tāpanapana mai o te kā wanei ngā tere pangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi manamana.
1: Kāpai, mā te ahi te ngana.
5: I te nana.
3: He panana.
6: Ka hei wana wana manua i te tāwhana mai o inga.
1: Hei tani.
3: Kua kore
1: taki hoki.
2: Utai a bab.
6: E bab. Mai.
4: Ka hei wana wana manua i te tāwhana wana mai o te kā wana inga. Tire pangapanga i te iu hainu wana karate te iu hi hā manamana.
1: Tā te re ko koe pia te mea pai katoa tēnei whakatāte e mihana ki a koe. Kai te mohiau ko wai ngā mea koretake, karau mo te whakātu atu.
6: Ke tangunga tēnei.
1: Nā re re koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kere ku te wāhanga o, ki te rai.
3: Ki te rai.
1: Nā re re ka tīmata ki te tīmatu atahi, pānia mā, karawhio mai.
7: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
7: Ka wai. Ki te rai. Ki te rai.
6: Karakau.
7: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Huti ya. Huti huru huru.
6: Ka pai.
7: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
7: Toha kāri kāri, kurai kāri.
1: Kāpai.
7: Paita. Paita. Whare.
1: Tētai rangu rangu rangu rangu rangu tērā.
2: Ama.
7: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka, urungi mata, tani mata. Whakatū taiapa.
1: Ka pau ki etu wā.
7: Kei a koe, ne?
1: Kei pā te kore. Tangata mahi,
7: mahi, te mahi.
2: E pai ana te kore, o.
1: Tahi atu anu.
2: O mā rejuri me.
7: Wā, wāhi pēa.
1: Wāhi,
7: wāhi, wāhi.
1: Kia tere,
7: wāhi. Wai. Toru, rua, tahi. Karawhiwa.
4: Hamutana.
7: Kiri kiri ro.
1: Kawai.
5: 함유탄.
8: 테리킬로.
5: 아, 테 아워 이 함유탄.
8: 와이카토.
7: 이 투호이. 마이나.
8: 아, 포하나.
6: 아,
2: 그래. 아, 그래. 아, 그래.
7: 아, 그래. 아, 그래.
8: 아, 그래. 아, 그래. 아,
1: Kia kite I te wairua whakaari, ne? E nei nai, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
2: Tūre hou.
5: Kia kaha koutou.
1: Kia kama kama.
5: Kaua pōturi te haere.
1: Apai, kara whiua.
7: Ready here, ai.
1: E tangata.
6: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
6: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
7: Te pōro kei tēnei kemi.
6: Māori.
8: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
6: Tō te ao, ke te kapa ōpū.
1: Nuna, skara.
2: Ia, ai, ai.
1: Nehe,
2: ka pai. Nani, tōpa te haki.
6: Haki.
2: Haki.
1: Hone heke.
6: Ai.
2: I moi a...
8: Taku
2: anku. I nā wā ua. Māma o Hāni.
1: Whakaari a tō.
2: Oh,
1: Terita. Terita, Pepesh. Ka pai. Ka pai, kurahi tērā, tātere, kei a koe te wā i nāne.
2: Mea hanei, mea hanei.
1: Ka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
2: Āme te o.
7: Āme te o.
1: Āme te o.
7: Aua. Aua.
6: Ai.
2: Tāwe. Eke to o. Tāke whanepa, taku hei tiki.
1: Ka pai.
2: Taku wāia.
1: Wāia. I moi nei i taku tama, he aha ki au.
2: Tō hunaonga.
6: Te panga, ai. Te rā momo e ngā
2: hungawai. Te hungawai, hungarei.
7: Ai.
1: Kā reno kia māre nei, engari, kei te hia hia
2: māu. Whakaari, whakaari.
1: Ai. Anā roira, he mea māua.
2: He mea i mea ke.
1: Kā reno kia.
2: He piri ana, hoa hoa ana.
1: He mea i
2: te. Hoa piripono, hoa tata, hoa puma.
6: Ka pōuri te rā.
2: Whai ai pō.
1: Ka pai.
2: Makawe.
6: Kei te ngata.
1: Pīrangi, he kukanomo pīrangi.
2: Hia, hia. Pringi.
6: Pringi. Engari.
1: Kāre mau ako.
6: Engari mo te.
2: Hai, uma, hu uma ma.
1: Kāre mau.
6: Ka eke.
2: Eke hoi ho.
1: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
6: Nā reira,
1: i eke rā wātu ngā mahi.
2: Mahi kai pāua nā nei, boi.
1: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pārika reka anō kai te hāre a muri ake i te tānga manawai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
2: Kuia marika e hika mā.
1: Kei tēnei taha ko te taha whakae, kei tēnei taha ko te taha whakahe.
2: Kei
1: tīmata ki tēnei taha, kei a koutou te wā.
6: Karawhiua,
1: Leon.
2: Karawhiua.
6: Kia kaha, kia kaha.
1: Tēnā koutou e hoa mā.
7: Tēnā koutou
1: e hoa mā. Tēnā kia waiata tia e te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.